0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Yehey! Walang pasok bukas!
3: Yehey mo dyan, walang baon!
2: Yun lang!

0: aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!

0: asawa.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Ma, buntis po ako.
3: O siya, matulog ka na.
2: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
3: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, yun lang.

0: extension to all senior high school students or incoming grade 11, grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics strands. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic Strand. Enroll now!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: There's no going back.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
4: Yes, ma'am.
3: Okay, let me know your name first. What's your name?
4: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
3: Wow! Are you Phil Am?
4: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
3: Yun lang!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: It's time to relax. On Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: Sa wakas, may girlfriend na ako.
1: Talaga lang, ha?
0: This is the moment! Oh, yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
0: Eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: TAPS. TAPS Radio.
1: The Quarter Mix on TAPS Radio.
2: Tara na! Nag-exercise na ba kayo? Samahan niyo ako! Eto na! Eto na talaga!

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: advanced lessons since they are all smart in this class. So what are you waiting for? Enroll in TAPS and take the screening exams for the SPED section. See you soon! I'm Maria Romea, a grade 9 SPED learner.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey! Hey!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TOPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TOPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TOPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TOPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TOPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TOPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TOPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TOPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TOPSian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TOPSian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

we got 6:09 on the clock. That's Philippine Standard Time. Magandang umaga. Kayo nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Magandang umaga sa lahat po na mga nasa palengke. Sayaw muna. Antabayan na naman nagbabagang balita. Magbabalik tayo sa balita. Basta iwas tayo sa balita sa ano? Sa Senado. Yun lang iwasan natin. Yun lang iwasan natin ng balita sa Senado.

0: Borderline Madonna on Tops Radio. Magandang umaga, 6:14 ng ating oras. Mga classmates, susunod na mga nagbabagang balita.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Tops Radio.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Tabs Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Update tayo tungkol sa magnitude 7.8 na lindol. 36 daw missing pa rin. And sabi nila no signs of life. Ibig sabihin, malamang daw patay na yung missing pa na 36. Ito pa, magnitude 5.5 na aftershock. Niyanig ang Glan Sarangani. Uy, may pa-aftershock din. Malakas-lakas din yan, ha? PhilHealth, aalamin daw ang nangyari sa miyembro na hindi nakakuha umano ng tulong matapos pumanaw sa ospital. Ito yung kinaiinisan kong balita nitong kahapon at saka nung isang araw. Ito yung nakakabusit. Sabi ng PhilHealth, kasi in-interview nila kanina, ay kahapon, sabi ng PhilHealth may makukuha naman daw. Ang tanong, magkano? Doon sa mahigit 200,000 na bill niya na less than 24 hours, hindi naman masagot ni President and CEO Dr. Edwin Mercado kung magkano? Basta meron daw siyang makukuha. Naku, magkano kaya yun? Eh kung 10% lang makukuha niya dyan. Naku, my God. Nakakalungkot ano? 25 years nagbabayad yung tao sa kanyang PhilHealth at biglang inatake at hindi inabutan ng 24 hours sa ospital. Ang Manila Doctors Hospital eh hindi binigyan ng benepisyo. Ayun, nagpaskil. Nag-viral! Eh, matapos mag-viral, sakalang a-action ang PhilHealth. Ganyan naman kayo eh. Sakalang kayo gagalaw pag nag-viral na. Mamaya, tinan natin kung anong detalye. Ako talaga eh, wala akong tiwala sa PhilHealth. FBI, tukoy na daw ang suspect kung sino ang nanghack ng ilang website ng gobyerno. Tukoy na? Hulihin nyo. Pangulong Marcos nagpatawag ng special session. Wow. Sino kaya ang tutulungan? Kabila o sa kabila? Baldwin at Kimpo nagbitiw sa Ateneo. Sila yung mga coach ng Ateneo team. Basketball team. Pangulong Marcos at saka ni Russian President Putin may bilateral meeting. Sabi ng ombudsman, mag-utol o magkapatid na Villar si Silipin sa delay ng LRT 1 Cavite extension. Ito, guro, patay sa bugbog at pinainom ng muriatic acid ng estudyanteng di niya pinautangan. Uy. Mayorya ng mga Pinoy. bukas daw ang isipan para magtrabaho sa ibang bansa batay sa isang survey. Doon sa walang pinagkakakitaan talaga sa Pilipinas, kung ako rin, talagang mag-a-abroad ako. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng search and rescue operation ng mga otoridad sa Mindanao, inihayag kahapon ng Office of the Civil Defense o ECD na no signs of life na sa 36 na kataong nawawala pa sa pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa nasabing rehiyon noong June 8. Sa pulong balitaan kahapon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na iniulat ng mga otoridad na wala ng senyales o palatandaan na buhay pa ang mga nawawalang biktima. Ayon kay Alejandro, karamihan sa mga nawawala ay pinaniniwala ang nalibing ng buhay sa matinding landslide o pagguho ng lupa sa San Jose o sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, na isa sa mga lugar na matinding tinamaan ng napakalakas na lindol. Dagdag dito, patuloy ang pagsisikap ng mga rescuer na makita ang katawan ng mga nawawalang biktima pero naging pahirapan ang kondisyon sa search operation sa lugar. Pumalo na sa 65 na katao ang naitalang patay sa lindol sa Mindanao. Ito'y matapos na 4 pang bangkay ang na-recover sa search and rescue and retrieval operation na sa gumuhong mga infrastruktura. Sinabi ni Alejandro IV na karamihan sa mga nasawi ay dulot ng nabagsakang debris at landslide, partikular na mula sa Davao Occidental at Sarangani, gayon din sa General Santos City at South Cotabato. Sa datos, nasa 176,186 na pamilya o katumbas ng 738,386 na individual ang naapektuhan ng lindol. Ang dami, 700,000 plus. Sa nasabing bilang, nasa 3,180 na pamilya o kabuuang 14,161 na katao ang pansamantalang kinukupkop o kinukupkop sa may 37 na evacuation centers, habang ang iba ay nanunuluyan muna sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang napaulat ng namatay pero may 36 na missing na hindi na daw makitaan ng signs of life. Samantala, sa ibang balita, ito naman o kaugnay na balita, niyanig muli ng panibagong aftershock ang bayan ng Glan, Sarangani, matapos maitala ang magnitude 5.5 na lindol bandang alas 11:30 kagabi. June 15. Uy, malakas-lakas din. Ayon yan sa FIVOX. Ang sentro ng lindol ay natukoy sa layong 18 kilometer timog silangan ng Glan, Sarangani, na may epicenter na 44 kilometer. Una itong naitala bilang magnitude 5.8, ngunit kalaunan ay ibinaba sa magnitude 5.5. Sinabi ng FIVOX na tectonic ang pinagmulan ng lindol at aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong June 8. Naramdaman naman ang intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental, Kiamba sa Sarangani at General Santos City. Samantala, intensity 4 naman ang naitala sa Don Marcelino, at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Alabel, Malapatan, Malungon sa Sarangani at iba pang kalapit na lugar.
3: Hoy.
0: Grabe, no? Sana wag na. Last na lang sana yun. Pero ingat-ingat. Balitang PhilHealth muna tayo! Ito nag-viral. Inihayag ng PhilHealth Insurance Corporation o ng PhilHealth na nakikipag-ugnayan na sila sa miyembro ng pamilya. Ano daw? Pamilya ng kanilang miyembro na hindi umano nabigyan ng kaukulang tulong at benepisyo dahil pumanaw sa ospital nang wala pang 24 oras na naka-confine. Dinagdag ng PhilHealth na nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ospital na may kaugnayan sa kaso upang higit na maunawaan ang nangyari. Sabi ng PhilHealth to, please know that PhilHealth is always stand with our members, especially in their time of need. Noong Biyernes, naging viral sa social media ang post ng asawa ng namatay na miyembro ng PhilHealth matapos niyang ikwento ang kanilang naging karanasan matapos na makaranas ng brain hematoma ang kanyang mister. Sabi dito, we became part of the unfortunate families forced to choose between life and death because we simply did not have millions of pesos for a life-saving operation. Sad ng post. Sinabihan umano sila sa dalawang ospital na kanilang pinuntahan na aabot ng 2 milyon hanggang 4 milyon ang halaga ng operasyon sa kanilang mister na hindi nila kayang bayaran. Ang isang ospital, hiningan umano ng 1 milyong deposito para isagawa ang operasyon. Ngunit dahil sa hindi nila ito kayang ibigay, ang hinihinging deposito, hinintay na lamang nilang pumanaw ang kanilang mahal sa buhay. Uy, grabe yan, no? At bagaman wala pang 24 oras sa ospital, ang nasawing miyembro umabot ng 200,000 ang kanilang binayarang bill. Kaya naman umasa silang makakatulong ang PhilHealth upang mabawasan ang kanilang bayarin. Ngunit wala umano silang nakuha dahil may patakaran umano ang PhilHealth tungkol sa mga pasyente na hindi umabot ng 24 oras sa pagkaka-confine. Oh. Sabi ng post ng Mrs., what is the purpose of PhilHealth if the people who have contributed for decades, 25 years daw yata nag-hulog, cannot access the benefits when they need them most? Saad ng post. Sinabi ng PhilHealth na batid nila ang kumakalat na post at lubos nitong maunawaan at nakikiramay sila sa pamilya ng Yumao. Sa mga interview kahapon, sinabi nila na may makukuha daw na benefit. Ang tanong ko lagi ay magkano? Doon sa 200,000, dahil parang atake yun yata eh, parang may pumutok ba na ugat sa ulo, parang ganon. Doon sa interview ng isang media kahapon, nakapaskil sa 1PH, yung president and CEO na si Dr. Edwin Mercado, sinasabi lang niya na meron makukuhang benefit.

0: O ano yan, baka na baka 10% lang. O baka namang pang 40,000 o pang 30,000 lang yan. Ang kinalulungkot ng misis, 25 years daw yata na nagbabayad, kung tama yung pagkakaalala ko sa paskil, 25 years daw yata ang nagbabayad, pero nung bigla niyang kinailangan, ayun, walang nakuha. Binayaran! Binayaran nila yung buong bill. Dahil daw sinabi talaga ng hospital, magandang hospital yung pinagpuntahan nila. Manila Doctors yata yun, kundi ako nagkakamali. Alangan namang hindi alam ng Manila Doctors kung anong patakaran, ano? O, biglang kumambyo ang PhilHealth. Sabi nila, ipapag-aralan daw nila kasi dapat daw meron. Baka lang daw miscommunication.
1: Wey!
0: Kung halimbawa, sa 25 years na naghulog ka sa PhilHealth, magkano ba yung, kunyari, 200 ang binayaran sa PhilHealth? Times 12 times 25 years. Nakabayad na rin yung tao ng 60,000 pesos. Umaasa na kapag kailangan niya ang benepisyo mula sa PhilHealth, ay meron siya makukuha. Anong nangyari? Wala. Kung hindi pa nagpaskil yung misis, kung hindi nagreklamo yung misis at hindi niya, at hindi naging viral, di walang gagawin. Ngayon, kambyo ang PhilHealth. Sabi nila may makukuha daw. Pero hindi nila masabi kung magkano. Baka kaunti lang yun. Kakapiranggot lang yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo masyado umasa sa PhilHealth. Nung nakaraan na pagka-confine ng aking anak, wala pang 4,000 na kuha. Naku! Samantala, ito muna, dito muna tayo sa balitang Ateneo. Yan, yung coach ng namatay sa beach sa Aurora. Ito na yung update, nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin kasunod ng pagkamatay ni na Rene at Rene Baterbonya at Divine Adili. Kasabay nito nag-resign din si team manager Epoch Kimpo. Yan, mismong si Ateneo president Father Roberto Yap SJ, ano daw, ang nagkumpirma na o sa isang press conference. Tinanggap ng universidad ang pagbibitiw ni Baldwin upang magkaroon ng bagong pamumuno sa basketball program nito kasama ang pagbabago upang matiyak ang kaligtasan ng mga student athletes. Sa panunungkulan ni Baldwin, nabigyan nito ng 4 na corona ang Blue Eagles kabilang ang 3-peat noong season 80, 81, and 82. Naging bahagi rin si Baldwin ng Gilas Pilipinas gayon din sa PBA kung saan naging consultant ito ng TNT. Mayroon pa sana itong 3 taon sa Ateneo matapos mag-renew ng kontrata noong nakaraang taon. Wala pang linaw kung sino ang papalit sa pwesto ni Baldwin sa Blue Eagles. Hindi ko maintindihan ay kung nagbitiw lang ba na coach o nagbitiw sa trabaho. Nagbitiw sa trabaho bilang wala na ba talaga siya sa Ateneo o nagbitiw lang bilang head coach?

Hindi ko alam kasi nakalagay lang dito ay nagbitiw bilang head coach. Ang pagkakasulat dito, nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. O, yun ang pagkakasulat. May nagsasabi na may foul play daw. Meron daw nakalagay na tali sa paa ni anong basketball player. Pero sabi nila, wala daw. Oh, pero sa ilang mga photos ay may nakalagay na tali. Napakahirap ng ganyan. Yung meron kang event na gagawin kasama ang mga estudyante sa mga lugar na malalayo. Nung ipinatayo namin ang TAPS way back 2011, naging patakaran namin ang walang lalabas. Wala kaming field trip. Walang field trip. Wala rin kaming gaganapin na mga, alam mo yun, mga outing na kasama ang buong klase. Wala kaming ganun. Dahil ayaw naming i-take yung risk doon sa mga estudyante. Kunyari lang, nagpa-field trip tayo. Ang nirentahan nating bus ay siyempre third party yun. Ang nirentahan natin bus ay may nangyari. O hindi nakakondisyon yung bus. O tapos may mangyayari. Naku, matinding ano yan. Matinding problema yan. Matinding kaso yan. O ayaw namin ng ganung mga issue. Kaya yung tipong magpapa-field trip ka. Kasi maraming mga school lang gumagawa ng ganyan eh. Kasi ewan ko, may pera yata sa field trip. May pera yata sa field trip na tipong magbabayad ka ng ganito. Tapos yung gagastahin nyo sa field trip ay hindi naman ganong kalaki. Ganyan. Never pa namin ginawa since 2011 mula nung binuksan namin ng TAPS. Wala pa kaming inorganisa na field trip. Ang event lang namin na nalabas ng campus ay ano tawag dyan? Itong fun run. yan lang. Dito lang din sa tabi ng campus. Tapos tatakbo sila dyan sa daan. Pero well coordinated sa mga PNP, well coordinated sa medical assistance, ganyan. May mga, andyan ang mga MDRRMC, ganyan. Mahirap yan. Nakakatakot din yan. Lalong-lalo na kung yung mga field trip, pa-training sa labas. Patitingnan nyo yung mga atleta namin. Kapag atlet namin, kapag

mga nasa likod ng pag-hack sa ilang government websites sa bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natukoy na nila ang mga taong posibleng sangkot sa insidente at kasalukuyan na silang inaalam para panagutin sa batas. Sinabi ng NBI na itutuloy na nilang investigasyon at papanagutin ang maresponsable dahil malinaw na ang paglabag sa batas na kanilang ginawa. Nauna rito isang grupo na tinatawag na NullSec Philippines ang umako sa pag-hack at pagbabago ng ilang bahagi ng website ng gobyerno. May mga mensahe rin umano silang iniwan at babala at pagbatikos sa Senado. Samantala, iniulat din na ang website ng House of Representatives ay nabiktima ng kaparehong cyber attack kung saan may mga mensaheng tumutulig sa gobyerno hinggil sa isyu ng korupsyon at tiwala ng publiko. Nilinaw naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na walang sensitibong impormasyon ang nakuhang data ng mga hacker. Ayon sa CICC, ang naapektuhan lamang ay ang pampublikong website at hindi ang mismong internal system ng mga ahensya ng gobyerno. Ipinaliwanag din nila na ang mga website ay kanilang Ipinaliwanag din nila na ang mga website ay kailangang bukas sa publiko, kaya mas nagiging target ito ng posibleng butas sa seguridad. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong lawak ng pag-atake at mapigilan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Ang gagaling ng mga nanghahack, ano? Grabe, kayang-kaya nilang manghack ng website. Sa ibang balita naman, nagpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules. Bukas po yan, June 17, para mag-convene ang Kongreso at talakayin ang mga prioridad na panukalang batas. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, ginamit ng Pangulo ang kapangyarihan nito na ipatawag ang Senado at Kamara sa isang special session upang agarang maipasa ang panukalang batas na nananatiling nakabinbin. Kabilang sa mga ito ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASPE, Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX, at Universal Access to Quality Tertiary Education Act, gayon din ang Last Mile at Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas o GIDA. Mga amyenda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Batas Laban sa Politika o Political Dynasty, Presidential Merit Scholarship Program at ibang panukala at iba pang mga panukala na layong palakasin ang proteksyong panlipunan at itaas ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Nanawagan si Marcos sa special ng special session para sa mga nakabinbin na kumpirmasyon ng commissioner na appointments sa mga itinalagang opisyal ng gabinete, militar at foreign service. Sa balita kahapon, sinabi nila na sa special session na yan ay maari din na pag-uusapan kung sino ba talaga ang Senate President. Sino ba talaga ang legit na Blue Ribbon Committee? Gulong-gulo. Ang tatalino kasi nating mga Pilipino, walang papatalo, guys. Samantala, iniimbisigahan na ng ombudsman ang pagkakasangkot ng pangalan ng magkapatid na Senador Mark Villar at Camille Villar
sa implementasyon ng

0: Light Rail Transit Line 1 o LRT 1 Extension Project sa Cavite. Ito ay ayon kay Remulla upang malaman ang katotohanan sa mga ulat na ang mga Villar umano ang ugat ng pagkaantala ng konstruksyon ng Nyug Station sa Baco or Cavite na dapat sana ay matatapos na sa 2027. Anya, tinitingnan ng mga investigador ang alegasyon na nais umano ng mga senador na baguhin ang alignment ng riles upang dumaan ito sa C5 Road sa Las Piñas kung saan umano may mga ari-arian ang pamilya Villar. Dagdag pa niya, maaring maapektuhan ang malalaking proyekto ng infrastruktura dahil sa pagtutol ng ilang mambabatas. Sinabi ng Ombudsman Chief na nire-review na ng mga investigador ang mga komunikasyon at record mula sa mga ahensyang sangkot sa proyekto. Wala pang pahayag ang kampo ng Villar kaugnay sa mga alegasyon ni Remulla. Ito! Tingnan niyo to. Nasawi ang isang 38 years old na high school teacher matapos siyang bugbugin umano at painumin ng muriatic acid ng isang 24 years old na estudyante na hindi niya pinahiraman ng pera sa Bacolod City. What? Sinasabi ng mga otoridad na natagpuan ang biktima sa mismong bahay nito at inabutan din doon ang suspect. Sabi ni Chief Tanod na si Benedict ng Barangay Alihis. Pagpasok daw nila ay nakita nila ang tao na may ano daw? Pagpasok may nakita siyang taong may hinihinalang. Isa pang tao. Ano daw? Hubot-hubad. Sunog ang mukha. Inamin rin niyang binugbog niya muna ito bago pinainom ng muriatic acid. Naaresto ang suspect matapos na bigong makaalis sa bahay. Pumasok siya sa CR, umakyat din sa kisame. At that time wala na siyang lalabasan hanggang sa nawasak ang kisame na metal faring. Ayon sa pulisya, pinuntahan ng suspect ang biktima sa bahay at nakipag-inuman bago mangyari ang krimen. Nangangailangan siya ng pera at humihiram sa biktima, sabi ni Bacolod City Police Station 7 Chief J.R. Reyes. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Isa sa ilalim naman sa otopsiya ang labi ng biktima. Ano ba yan? Huwag ganon. Mangutang ka ng pera, hindi ka pinautangan. Patayin mo. O di mas malaki problema mo ngayon. Samantala, dito tayo sa isang resulta ng survey. Kayo ba mga kuya, yung mga may edad na, o bukas ba ang inyong pag-iisip? Bukas ba ang inyong isip para sa pag-abroad? Binalak nyo rin bang mag-abroad? Binalak nyo rin bang iwanan ang inyong mga pamilya dito at kumita ng mas malaking halaga abroad? O, pakinggan nyo to. Handang makipagsapalaran sa ibang bansa ang karamihan sa mga adult na Pilipino kung mabibigyan ng pagkakataon. Ang dahilan, may mas magandang oportunidad na trabaho, mas mataas na sahod ang pangibang bansa at mas magandang kalidad ng buhay. Ayon ito sa Okta Research result nitong Lunes. Bata ito sa tugon ng MASA o TMN survey ng Okta Research na sinagawa mula March 9 hanggang March 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Ang survey ay may margin error na positive-negative 3% at may 95% confidence level. Sabi dito, migration is not an aspiration. It cuts across region, income groups, and educational levels. Sabi ng OCTA, batay sa resulta ng survey, 57 ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ang nagsabing handa silang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Samantala, 39 naman ang nagsabing hindi sila handang mangibang bansa, habang 4% ang nagsabing hindi makakapagpasya. Sa mga pangunahing rehiyon, pinakamataas ang kahandaang mangibang bansa sa Balanced Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%, Visayas na may 55%, at National Capital Region na may 53%, o sa Metro Manila, 53%. Samantala, pinakamataas ang porsyento ng mga ayaw mangibang bansa ang nasa NCR na 45% at pinakamababa sa Visayas na 34%. Naitala rin sa Visayas ang pinakamataas na bilang ng mga hindi makapagpasya na 11%. Sa usapin ng antas ng kabuhayan, halos magkakapareho ang kahandaang mangibang bansa, 57% sa mga kabilang sa Class D at E, at 56% naman sa Class A, B, at C. Uy, ibig sabihin yan, mayayaman man o mahihirap, eh gusto talaga nilang mangibang bansa. May kaya man o walang kaya, 57% at saka 56%. Halos pareho lang, ay handang mangibang bansa. Pinapakita rin sa survey na migration remains a mainstream aspirations among Filipinos rather than a preference limited to specific sector of society, and continues to occupy an important role or important place in how many Filipinos envision economic advancement, career development, and long-term family well-being. Natuklasan din sa survey na ang pangunahing dahilan ng pagnanais ng mangibang bansa ay may kaugnayan sa kahirapan ng buhay. Kung kayo ba tatanungin, gusto nyo bang mangibang bansa? Ang dami palang gustong mangibang bansa, no? Either mag-migrate o magtrabaho sa ibang bansa. Ang dami pala. Mas nakararami. Sige. Ang disadvantage lang naman yan, kung mangingibang bansa kayo, yung pamilya nyo na maiiwanan nyo. Kung medyo mahina-hina sa tukso yung mga... Ayan tayo eh. Kung medyo mahina-hina sa tukso ang mga iiwanan nyo, ang ending nyo, broken family. Dili kaya'y mahina-hina sa tukso yung pupunta sa abroad. Ang ending nyo, broken family. Kung halimbawa naman na medyo matibay-tibay sa tukso, loyal, edi okay. Ako. Yan muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. Paalala muna mula sa aming admin bago tayo magkwentuhan.
1: Hi to all in- incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners, which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
0: Again, ang aming mga incoming grade 11 at dito sa TAPS Alicia ay gagamitin ng aming bagong building, ang Sterling Building, sa aming bagong campus. Yan ay para sa incoming grade 11. Samantala, ongoing pa rin po ang enrollment, although late na po kayo. Pwede pang humabol hanggang may available na slot. Yan, dun sa mga walang reservation, naku, may penalty na kayo, may late enrollment fee na kayo.
2: Incoming grade 11 ka ba? Naku, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Good morning sa mga atleta na magagaling. Ang TAPS ay merong 100% free tuition fee scholarship na handog sa inyo kapag kayo ay naka-gold medal noong nakaraang palarong bayan sa Alicia. Samantala kung silver medal naman, ay meron kayong 50% discount sa tuition fee sa TAPS maliban pa sa mga allowances kapag kayo ay lumaban sa athletic.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
3: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cuayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
0: Abangan nyo ang pagbubukas ng TAPS Science Campus. Yung aming Sterling Campus ay yan ay magiging Science Campus sa susunod na taon.
4: Yes.
0: Ngayong taon lang po, gagamitin muna ng incoming grade 11 yung aming mga ilang mga regular classroom. Pero next year po, full blast na po ang aming TAPS Science Campus. Ibang curriculum po yun, mga classmates.
4: Okay, okay.
0: Ito yung curriculum na para dun sa mga gustong maging doktor, mga science courses ba. Yan. Abangan nyo, next year, ang TAPS Science Campus, yung mga medyo malalayo na lugar, ang pinagmumulan, pwede kayong mag-aral sa TAPS. Meron po kaming dormitory sa susunod na school year. Kunyari, gusto nyong mag-aral talaga, pero galing kayo ng Santiago, galing kayo ng Ilagan, galing kayo ng Rojas, ganyan. Meron kaming dormitory para po sa mga estudyante mula sa mga malalayong lugar. Ang trabaho ko dyan ay magiging security guard ng mga estudyante na magda-dorm.
4: Mm-mm.
0: Ako magiging security guard nyo.
4: Landlord na rin. Slash landlord na rin.
0: Okay?
4: Okay.
1: Hi there! You may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now! I am Zay Morales, your student broadcaster.
0: 6:57 ng ating oras, mga classmates. Sige, kulitan moment na kasama si Mr. M. Yeah.

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio.
1: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 Taps Radio.
2: Oras na po natin, exacto, alas 7 ng umaga. Good morning!
3: Good morning!
2: Nakita ko lang yung paskil ng isang media sa Tugigaraw. Ang sabi niya, nasa 40 na piraso ng mga nakumpiskang duyan na gawa sa ratan ang idodonate ng DENR sa 11th Marine Battalion Reserve Company. Ayon sa DENR Regional Office 2, ang mga duyan ay magagamit ng mga sundalo sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Operation. Maaari ding gamitin ang mga nasabing mga duyan bilang emergency stretchers sa mga rescue mission at evacuation activity, lalo na sa mga vulnerable at displaced persons, kasama ang mga bedridden na pasyente, mga may sakit o mahihinang senior citizen at mga bata. Magagamit din ang mga duyan ng mga volunteer marine reservists sa kanilang tactical field training, disaster preparedness at relief operation activities. Dokumentado naman daw ang ginawang pagsasakamay sa mga donasyong duyan. Oh.
3: Dami yan.
2: Yung mga duyan na yun ay nakumpiska. Nakumpiska ng DENR dun sa mga maliliit nating kababayan na naghahanap buhay. Oh, ano yan? Mga walang permit na duyan? Walang permit na pagkuha ng ratan?
3: Grabe naman.
2: Grabe naman yan.
3: Pang
2: alam mo yun, yung nakakaiyak lang dun.
3: Donate.
2: Ang nakakaiyak lang dun, yung gaano kahirap yung paggawa nung maliliit nating mga kababayan, yung mga nasa bundok, mga ganyan, gagawa ng ratan para kahit papaano may maibenta at kikita kahit konti para sa kanilang mga pamilya, tapos makukumpiska. Sige. Pagpalagay na natin na illegal nga yung pagkuha ng ratan. Di ba pwedeng tulungan nyo yung mga maliliit na kababayan natin para naman magiging legal yan? O hindi yung basta ikukumpiska na lang yan? Nakakalungkot naman yan. 40 piraso na mga nakumpiskang duyan? Idodonate na lang daw ng DENR sa mga sundalo.
3: Grabe naman yan.
2: Nakakalungkot naman. Maalala mo nung nakaraan, yung isa sa mga kinumpiska ng DENR ay yung, alam mo yung kawayan?
3: Oo. Oh.
2: Kawayan na ibiniyahe?
3: Mm.
2: Oh, Diyos ko, gaano kahirap ang kumuha ng kawayan? Oh, baka pwedeng tulungan nyo yung mga kababayan natin na gawing legal para hindi sila umabot sa ganyan. Baka sakaling pwede nyo silang tulungan, mga maliliit na kababayan natin yan. Diyos ko, pumahabagin, no. Pagkuha ng kawayan, hindi naman mga laging yan, hindi naman mga nara yan, hindi naman mga malalaking negosyo yan. Yun lang mga kawayan na nagbiyahe ka lang ng kawayan, gagawin mong pambakod mo, gagawin mong bahay, ganyan. Mahuhuli, Diyos ko po, mahabagin, no. O kung illegal man yan, o sige, pagpalagay na nating illegal, baka naman pwede nyong tulungan yung mga maliliit, mga walang kakayanan na kumuha ng permit, mga kababayan natin na walang kaalaman, hindi marunong mag-process ng kanilang mga permit para magiging legal yung pagkuha ng ratan, para gawing duyan, Tapos yung gawin na gagawing bakod, gagawing alam mo yon, malilit na negosyo. My God! Yun yung mga kababayan natin na lumalaban ng patas ba na may mabuhay lang, kumukuha ng kawayan. Pagkabiyahe mo ng kawayan, yun, huli ka. Ay, nako.
3: Wala na ang Pilipinas. No?
2: Samantala yung mga milyon-milyones sa bilyo-bilyones dyan, ayun! Nakabarong pa, Diyos ko po mahabagin no. Kawawang kababayan natin, ano? Yung mga ganyan ang medyo iniiyakan ng puso ko pag nakakakita ako ng ganyang balita na yung nahuli dahil nagbiyahe ka ng 10 pirasong kawayan, nahuli ka dyan sa daan, bawal pala magbiyahe ng kawayan. Nakakalungkot naman yan, my God. Baka naman pwedeng tulungan nyo yung mga kababayan natin. Ano po? Katulad ng sino ba naman ang big time na ano gagawa ng ratan, sige nga. May big time na businessman ba na gagawa ng ratan ng duyan? Obviously mga maliliit na kababayan natin 'yan. Baka pwedeng tulungan niyo naman sila. Ano? Tulungan niyo naman sila para magkaroon ng permit kung ano man ang kailangan diyan. Huwag yung basta i-confiscate niyo na lang. O sige, sabihin na nating bawal nga talaga. O yun na lang ang hiling natin. Baka pwedeng tulungan niyo na lang sila. Hindi naman yung ganya-ganyang 40 na piraso. Diyos ko po mahabagin. Ilang buwan niya kaya ginawa yun? At inaasahan niyang kikita, magkano lang ba isang duyan? Magkano ba isang duyan, ha? Pero ilang buwan niya gagawin yan? Diyos ko po.
3: No, ilang araw din yun, ano?
2: Buwan yun, 40 na piraso? Nakakaiyak yan. Kung ikaw ba naman ang mangyari ng ganon, Diyos ko, parang gusto mo na lang, ano bang gusto ninyo? Parang ganun ang sasabihin ko, anong gusto nyo, magnakaw ako? Anong gusto nyo, mang-hold up ako? Ganyan? Maliliit na kababayan natin yan, baka naman. Katulad halimbawa yung ano, meron pa akong nabalitaan, pero medyo matagal na to. Yung wag naman yung ganyan na, lalo kung first time nyo naman nakita yan at baka pwedeng warningan nyo muna. Ano? Sino bang taong kukuha ng isda dyan sa mga creek na yan? Sa mga ano tawag dyan? Yung mga
3: irrigation.
2: Aripit. Sa irrigasyon. Sa aripit. Yan. Diyos ko pong mahabagin, no? Minsan di ko maiintindihan kung anong mga bawal sa hindi. Para bang wala na lang karapatan yung mga maliliit na kababayan natin na mabuhay ba? Tayo na lang gustong mabuhay? Yung mga may kayang bumili ng pagkain? Diyos ko. Parang sinasabi nyo na rin huwag na kayong kumain. I want to break free. I want to break free. Ay nako. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. Announcement po sa lahat po ng mga estudyante na magpapaaral sa TAPS sa susunod na school year. Agosto at 3 ang aming pasukan. At sa mga magulang na bibili na ng mga gamit ng kanilang mga anak, take note ha, huwag ho yung trolley na mayroong gulong, malalaking bag ang bibilhin nyo. Ang bibilhin nyo lang po ay backpack. Yan ang bibilhin nyo. Yung ilalagay lang sa likod nila, lalong-lalo na yung mga pumupunta sa second floor, third floor. Mahirap yun, yung may daladalang trolley. Tapos maraming libro na laman. Yung mga classroom po kasi namin ay madalas dyan ay merong available na locker. Ibig sabihin, iwan nyo yung ibang mga libro nyo doon. Wala naman tayong assignment na pinapauwi sa mga estudyante. No assignment policy po kami. Walang assignment na kailangan gagawin yung estudyante. Ang gagawin lang ng estudyante, magre-review. Kung halimbawa, may exam siya bukas na mathematics, O di yung mathematics na libro lang niya iuwi niya ngayong hapon. Ganyan. So, sa backpack na lang ilalagay. Huwag yung mga malalaki na parang may flight kayo lagi araw-araw. Huwag kayong bumili ng mga... Anong tawag dyan? Bag na merong gulong.
3: Yeah, nakakakan yun.
2: Madalas kasi yan ay mga malalaki talaga. Sabi din ng isang paskil, sabi ng radar.ph, PhilHealth consistently takes Filipinos' money and abandons them in times of crisis.
3: Ay, tingin na natin yung parang gusto ko na isunod yun noon eh. Oh, ipon ko na lang.
2: Diyos ko po, mahaba gino.
3: Gahaman yung mga nandyan eh.
2: Tapos yung mga bonuses ng mga taga PhilHealth. Oh, grabe.
3: Punta yun, no?
2: Ang nakakalungkot dyan, kailangan pang mag-viral, kailangan pang magkaroon ng ingay, magkaroon ng noise, ingay sa social media bago kumambyo ang PhilHealth. Eh bakit yung hospital, hindi niya kaagad ibinigay, hinayaan niyang nagbayad yung tao dahil wala daw talaga, eh ipinakiusap nung misis sa hospital na wala bang deduction sa PhilHealth, ganun daw. Sabi daw eh, wala daw namang 24 hours na na-confine, kaya hindi daw makakakuha ng benefit.
3: Meron bang ganun?
2: Eh paano? Di ang gagawin mo eh, ano? Kailangan mong buhayin muna yung tao para ma-confine muna ng 24 hours bago mamatay. Kasi namatay yung pasyente bago mag 24 hours. Kaya ano pang gagawin mo? Eh di, ano na, lalabas na, dadalhin na sa morgue, ganun. Eh sabi ng hospital, malaking hospital sa Manila, ay wala daw 24 hours. O nag-post yung misis na wala daw siyang nakuha at binayaran niya ang 200,000 mahigit na bill. O sabi ng PhilHealth, kumambyo kahapon, meron daw makukuha. Ang tanong! Hindi nila sinasagot eh. Ang tanong! Magkano?
3: Baka naman Jejesmel. Parang yung nangyari sa akin noon.
2: Pinapangalandakan nila na meron daw makukuha eh. Kaya i-reimburse na lang daw nila. Ang tanong ko, magkano?
3: Mga normal. Dapat ko lang po nanonim. Dapat makuha ng buo yun eh. Pagkuhan, namatay na. Dapat makuha ng buo yun, yung contribution niya.
2: Yung bill?
3: Yung na-contribute na niya.
2: Yung na-contribute niya.
3: Oo.
2: 25 years lang naman siya nagko-contribute. Ikaw, ilang taong ka na nagko-contribute sa PhilHealth?
3: Nine
2: years.
3: Pang isang dekada na ata ngayon.
2: Mag 9 years ka na?
3: Ha?
2: Mag 10 years ka na?
3: 10 years na, noon eh.
2: Mag 10 years sa?
3: Magte 10 years na.
2: Saan? Kailan? Sa July?
3: Sa July.
2: Wow!
3: July 13, noon eh.
2: Wow! Makakatanggap ka na ng 10,000 yearly!
3: Inabangan ko na ka, noon eh. Excited, no?
2: Sabihin ko sa office, utay-utayin yung 10,000 mo.
3: Ano installment?
2: Sabihin ko, ay, yung kaya na kay Mr. M, yung 10,000 na yearly niya, utay-utayin nyo lang, ha? Oh. 10,000 every year kapag ikaw ay naka 10 years na sa TAPS. Ano yan? Tuloy-tuloy na yun. Buwan, taon-taon na yan. Ay nako, marami ka na rin naihulog sa sa PhilHealth .
3: Pero kanyon, may ilang buwan yata na hindi na kanon.
2: Hindi ka?
3: Hindi na kasi nung kan paputol-putol noon eh.
2: Noong mauna.
3: Mauna.
2: Mm-hmm. Noong nasa mall ka pa.
3: Siguro mga kan na mag isang dekada na sa sa July.
2: Oh. Pwede ka na magpa-confine ng 24 hours.
3: Nung na-confine nga ako dun sa kanoning, kailan ba yun? Nung last year?
2: Nung na-confine ka sa Santiago, di ba?
3: Oo. Konti lang nakuha ko noon eh. Wala pa sa kalahati. Isika mo.
2: Nasa 10% lang kasi daw, average.
3: 10%?
2: Depende sa sakit. Pero madalas ay nasa 10%.
3: Pwede ba i-withdraw yun?
2: Binayad mo?
3: Oo, yung contribute ko?
2: Hindi, mandated by law daw yun eh. My God, what is happening naman talaga, oh.
3: Grabe
2: naman. Kaya pag magkasakit kayo, huwag nyo kaagad isipin na, oh, may PhilHealth naman. Oh, huwag ganun kasi...
3: Dapat may backup pa rin kayo,
2: dapat
3: no?
2: May backup kayo kasi mahirap umasa sa ganyan.
3: Kana.
2: Lalong-lalo na kung... ano tawag dyan? Kung outpatient kayo, wala yan. Kung outpatient kayo, kung hindi kayo mako-confine, malabo yan. Maliban lang kung manganganak kayo, ganyan, o, di meron kayong makukuha. Sabi ni Engineer Mario, good morning, sana all my 10K. 10K yearly. Mula ngayon, meron ng 10K, additional 10K si Mr. M. May seremonya pa nga yan eh, binibilang ni Doc Mike yung 10,000 na binibigay sa mga naka 10 years na.
3: Oh.
2: Sabi ni Engineer Mario, sabi niya, Mr. M, bekenemen, pamelkte.
3: Melkte, sir?
2: Pamelkte at papansit.
3: Pansit na lang mas healthy.
2: Papansit at batil patong, ganon. Oh. Ay nako, sige. Kung lalong-lalo na yung mga private, yan gobyerno pa yan ha, yung PhilHealth yan ha. Eh kung yung mga private na mga ano, na mga insurances, o talagang ano, talagang naka-autopass ako dyan sa totoong buhay. Pasensya na sa mga agent ng health insurance ha. Pero naka-autopass ako dyan. Nung... saan ba yun? Maalala mo nung, isinama ba kita nung pumunta ako sa Manila, nung pumunta ako sa Caritas?
3: Ay, hindi no name.
2: Hindi kita sinama?
3: Oo, oh, andito ako noon eh.
2: Na-stress kasi ako pag magdadrive. Pumunta ako ng ano, ano tawag dyan? Caritas. Pumunta ako ng Caritas, tapos sabi ko, i-file ko lang yung aking application para maka-withdraw kahit papaano. Kunyari, maka-withdraw man lang ka ng kalahati nung ibinayad namin, o di malaki-laki din yun.
3: Mm-hmm.
2: Kasi parang 480,000, parang ganun. Or hindi pala, mayroon pa palang down payment yun. Parang mahigit 500,000 yung ibinayad namin. Naming mag-asawa. Inis na inis talaga ako kasi sinadya ko pa sa Manila para lang isubmit yung application ko na yon. Magkano gagastahin ko pumunta dun sa Manila? Nagsarili akong sasakyan. Nag-hotel pa ako. Gagastahin ko din dun minimum of 10,000. Oh, di ba? Minimum of 10,000 pati pang hotel ko, pati pang kain ko. Oh, yung pangmasahe ko pa. Magkano pa yung pangmasahe ko?
3: Ano sa kanin yun ha? 2,000.
2: 2,000 mo dyan.
3: Oh, 1,500
2: lang
3: massage.
2: Yun. Ang 1,000. 1,500 lang yung full body massage.
3: O di pocket money na yung 500?
2: Plus tip yung 500 pesos. Oh. Magkano na naman yun? Tapos sasabihin nila, babalik-balikan mo. And then, along the way, pauwi ako galing Metro Manila. Sabi ko, bigla ko naisip. Tinawagan ko si Mrs. Sabi ko, sa inis ko na parang medyo pagod ako na pumunta ng Manila na yun lang ang sasadyain ko. Tanong ko sa misis ko, anong insurance pa ba meron tayo? Anong insurance pa ba meron tayo? Yung insurance na ganito, parang meron akong nakita na insured tayo sa ganito. Yung insurance natin sa ganito, anong update doon? Anong insurance natin sa ganito? Parang tatlo yata yun o ano.
3: Damay na.
2: Nadamay. Sabi ko kay Mrs., i-withdraw mo na lahat bago sila magsara. Oh, nag-withdraw yata si Mrs. May nakuha siyang mahigit 200,000. Doon sa isa. May na-withdraw siyang 200,000. Mm. Sabi ko, i-withdraw mo na yung binayad mo. Magkano man yan. Basta i-withdraw mo na. medyo nag-argue nga kami ni Mrs. noon eh. Sabi ko, i-withdraw mo na maski gaano pa kalalaki yung mga insurances na yan, mga insurance companies na yan. I-withdraw mo na. Pati yung insurance nung panganay namin, withdraw na rin. Diyos ko, ang hirap ng ganyan. Pasensya na sa mga insurance agents dyan. Hindi ako galit sa inyo kasi alam ko dyan kayo nabubuhay. Ang akin lang naman eh, napakaraming pagkakataon na mga insurance companies ay bigla-bigla na lang nagsasara. They will not tell you na medyo alanganin sila. Paano sila makakuha ng mga ano? Kapag merong mga ganyang mga insurance agents, eh, pupunta sila sa mga gusto nila maging client, ganyan. Pakikitaan ka din ng mga withdrawal na mga ano tawag dyan? Pakikitaan ka din ng mga withdrawal na mga cheque, sasabihin nila, alam mo ba si ganito, ganyan? Kilala mo ba si ganito? O ito ang nakuha niya, o nung namatay yung asawa niya, ganito nakuha niya, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. God, no! God! Sabi ko sa misis ko, ay, yung insurance ko na ano, na 5 million na makukuha ko pag ako'y na-disgrasya. May mawi-withdraw ka ba doon? Diyos ko. Sabi ko, i-withdraw lahat.
3: Alam mo yung ano, name? Sure na magandang ipaglaanan.
2: St. Peter.
3: St. Peter. Alam mo, ganyan na sa agent ko ah. St. Peter.
2: Kasi naka St. Peter ka eh, di ba?
3: Oh, walang pala yun. Sure po yun.
2: Ha? Bayad mo yun.
3: Bayad na yun.
2: Ah, bayad na. Oh. Pwede na.
3: Bayad na yun. Sika mo.
2: O kaya nga, pwede na.
3: Oh. Ay, wag naman na. Tapos naiya ka.
2: Delayed reaction ka talaga. Oh. Pati yata ako, kinuhanan ni Mrs. Eh, ng Caritas. Ay, hindi yata. Siya lang yata. Sabi ko sa kanya, bakit? Hindi pa kita mabibilhan ng kabaong pag ikaw mamatay?

0: The Father Gentleman.
1: TAPS. Tops. Radio.